Ebile la meria, na ureya, o ta ureya la pudinya ro, tenila liya, na ureya la pudinya ro, tenya, ureya, ure jokoriya, o ta ure na pun, na ure na pun, jige ida ureya, niya kaya bije, ureya bije, atami gila kwa niya.